Mari kita dopok lagi. Lik tak jak dopok ya. Mamane wis ngelilir mbok, Mak. Iya, saya tangi, Mak. Ayo tangi. Iya, kewis jam telu. Wayahe dopokan, dopokan ayo. Iya, papane barang ya. Wis ora pati sibuk mbok, Pak. Ayo panen dopok kaya gue lah. Iya, tak setel na lenggeran. Kaya men kon tambah semager kaya gue. Iya, daripada ngelamun kaya gue ngapa kaya gue ya. Mendingan lenggeran kaya. Iya, lumayan kena nggo batir, kena nggo nenonen. Genduk nanti di jam 4 sore ya, warga percaya. Harap takon apa, marinyong, ayo takon. Iya, apa harap request lagu, apa harap kepriwe. Ndopok apa? Ndopok wis barber-barber apa kewi? Ya uli.